0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike.
0: Lee nị ebe a.
1: Ew, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị irè, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

0: Kedu ka ndị ikobi si esi ga-eji bịa na ama ife anyị na-eji?
1: Nọ mee. Ebe a ka nsogbu dị kịta.
0: Kama mụ nwa na-akụzi ya na-azụ aka n'ọtọ. Kama mee dị on board. Na kama na-akụzi ndị nsogbu ụgwọ. Kasi ibe, n'ọkọ ma na-akpata a na-enye. Ndị ụlọ ezi ụlọ ada ebiri ibe dị otu a. Ụmụ nke na-azụ ja na-akụkọ ụgwọ. Chụkọ na onwe uru, kwuru na ndị ikobi nwe. Na ndị ikobi, ego na mgbele keke, ego na anyị mgbele keke. Anya dị ebe anyị.
1: Okay. Okay, anya wata gị kịta, anya afụgo na nsogbu adịgo na ya bụ afọ.
0: So, nwa bụ ndị na-atụ afịa, ha na-eme ti, fapụta ibe, na-ere ya otu, na panụ na-akwụsị ugbu a, togide ọzọ ma lụsị ya na-afịa, agụ a na-agụ mụ na ụmụnne m.
1: Gị na ụmụọmị Echelu, gị na ụmụnne gị, ha nwa na-azụ afịa na mbereke taa kwesịkwara inwe nnọkọ kpakpaa.
0: Ndị mmadụ ka esi mesịrị, anyị nwa ada ele aka n'ikele mmiri ya.
1: Nye ka m na-ekwu, unu nwa nwụ ya enwe kwesịkwara, onu unu si ha akwụzi n'ụgwọ. Unu nwa nwụ ya enwe kwesịkwara ịbata. Nye ka anyị na-ekwu ma ọmị ona unu sisi ha akwụzi n'ụgwọ ka unu kịta anụ wee wetego report wee nụ na ha ka na-akwụ unu kwesịkwara ịbatakwa n'ime ahịa ahụ ọzọ. Ọhịa ka nchọkọ unu mee batakwa n'ime ahịa ahụ ọzọ. Alright, daalụ rinne. Obi kunu ga-eme ngwa ngwa ka unu nwee ike meghara ọdachi.
0: Ana m eke n'ụlọ, daalụnụ. Ọ nwaanyị nne ọka, mama akwa m nwụrụ anwụ. Ọ mụ na-esi ọga na-ebi n'ụlọ, daalụnụ.
1: Daalụ rinne, anyị kene gị ka o mesịa.
2: Okay, so PNC Express, this beautiful morning, 26 minutes before 9. This morning, we have to take a break at this point to come back after this break. Please don't go. Stay with us. Good morning.

0: ọtụtụ birila.
1: A ga-emeriri nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara m. Naanị ụtọ ụtọ, okwu ebie.
2: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee Maggi Star.
1: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
2: Maggi Star na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche echefu.

0: chee echiche oge mbụ iriri shawarma isiri
1: nta naanị otu ugboro
0: ugbu a ị chọrọ
1: tinye sosiji ọzọ tinyekwa anụ ọkụkọ ọzọ gbakọta ya n'ọtụtụ anụ ehi tinyekwa krim ọfụma meekwa ya bụọ
0: otu ahụ ka ọ dị ọtụtụ ihe ị hụrụ n'anya taa malitere naanị n'ihi na ị nwara ha ya mere gịnị mere ị ka na-eme ka app Jumia sie ike ịbịara gị nso
2: nwa Jumia ị ga-ahụ ya n'anya
0: zụta ndị ngwaahịa dị ọnụ ala n'ụzọ dị mfe mgbe ọ bụla masịrị gị
2: ị ga-ahụ ya n'anya
0: nwekara nhọrọ ịkwụ ụgwọ mgbe e butere gị ngwaahịa
2: ị ga-ahụ ya n'anya
0: nwee ohere iweghachi ngwaahịa ma nata nkwụghachi ego n'efu n'elu ndị ahịa ruru eru
2: ị ga-ahụ ya n'anya
0: nwalee app Jumia taa ka ị nweta ihe ọ bụla masịrị gị otu ị chọrọ ya Jumia. Me with Donald.

Ibu mụrụ nsem ọzọ ekene m unu nke onye chiri ya zere nke onye na-eme dị mma gaziere ya. Anyị na-anabata onye ọbụla n'oge akụkọ ụwa bụ nke na-abịara unu site n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ ebe a nọ Sapiensia. Tata bụ Mọnde ahịa Eke, abalị 21 nke ọnwa Septemba afọ 2026. Aha m bụ Uju Nwankwọ. Ụlọọrụ Joint Admissions and Matriculation Board JAMB elebanyegharịala anya n'iwu ya iji kwe ka ụmụakwụkwọ bụ ndị n'ezie mpempe kaadị SIM ekwentị ha funahụrụ maọbụ ndị na-enweghịzi ike ịbanye na emailu ha ịkwalite ozi ha site n'usoro ahaziri ahazi. JAMB mara ya bụ ọkwa mgbanwe ahụ taa site n'ozi o wepụtara na X Handle kwuo na ya bụ amụmụ ọrụ malitere taa bụ Mọnde abalị 21 nke ọnwa Septemba afọ 2026. JAMB kwuru na ya bụ arụmọrụ bụ naanị maka ogige ule JAMB Computer Based Test Centers ahọpụtara nke gụnyere ụlọ ọrụ ya na steeti gasị o metụtara. Ka o si gbatakwuru ugbu a, aka na-abụ ahọrọla onye ọrụ n'ụlọ ọrụ Joint Admissions and Matriculation Board JAMB otu aka dịka ya bụ ụlọ ọrụ gbubiri eriri ọrụ ya maka ịnapụ ụmụ akwụkwọ ọdị nke ha ma aka ha dị ọcha ego n'ụzọ aghụghọ. Ya bụ ife ka JAMB gbara n'anwụ n'akwụkwọ ozi bulletin o wepụtara taa ma kwụsie ike ịdị uchu ya n'ime mkpocha na nzacha n'usoro esi enye ohere agụmakwụkwọ nakwa usoro ule. Ya bụ onye ọrụ JAMB agwara ka ọ kwakọrọ ngwongwo ya pụọ n'ọrụ ka a na-akpọghị aha ya. Ndị si n'ụlọ mmụta mahadum Kwara State Polytechnic Ilorin achụọla ụmụakwụkwọ 42 maka ime mpụ n'ule ka otu ọrụ Examination Malpractice Committee nke ya bụ mahadum mechara ha nyocha. Ụmụakwụkwọ ya bụ ife metụtara gụnyere ụmụakwụkwọ 31 nọ n'ogo Higher National Diploma nakwa ụmụakwụkwọ 11 nọ na National Diploma si na alaka dị iche iche na ya bụ Polytechnics. Ya bụ mkpebi dị n'ime akwụkwọ ozi nke onye Principal Assistant Registrar alaka nke Academic Board Matters Division Ibrahim Esin wepụtara taa ma mee ka o ruo anyị bụ ndị nta akụkọ aka. Ụlọọrụ Nigerian Civil Aviation Authority enyela ụlọọrụ Air Peace ntuzi ka o wepụta ngwugwu iti aka n'obi maka ndị njem niile igbu oge n'ụgbọelu si Lagos aga Enugu n'ụbọchị Mọnde metụtara. Ka o mechara nyocha mmalite mbụ ya, chọpụta na ya bụ ụlọọrụ Air Peace nyere ha ozi ezighi ezi. Onye na-ahụ maka ikike mmadụ nwere ma bụrụ onye bụ ọkaiwu Inibehe Efiong boro Air Peace ebubo adịghị akpachapụ anya n'ọrụ nakwa ime ka o si masị ya. E gbuchara oge na njem ụgbọelu ya si Lagos aga Enugu ruo n'anyasị. Efiong mere ka a mata maka ya bụ ife n'ozi o wepụtara na X Handle taa kwuo na ya bụ igbu oge nwere ike ime ka ọ hapụ ịpụta n'ụlọ ikpe n'Enugu steeti akanyegoro. Ụlọọrụ NCAA site n'aka onye direkta ya na-ahụ maka ife metụtara ọha mmadụ nakwa nchekwa ndị ahịa Michael Achimugo kwuru na a ga-elebanye ya bụ ife anya. Ndị ọrụ oyibo nọ n'okpuru Joint National Public Service Negotiating Council JNPSCN na Trade Union Side edegagoro onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu edemede chọọ ka agbata ọsọ enyemaka n'egbughị oge ọbụla iji kapịa ọnụ ife isi ike akụnụba na-eche ndị ọrụ oyibo nakwa ndị dabere na ha. Ndị ọrụ kpọkuru gọọmenti etiti ka o mee ka ọnụ ego mmanụ petrol kwụrụ otu ebe na 500 naira maka otu lita kwado
kwado n'egbughị oge okwu metụtara ilebanyegharị anya n'ego ụgwọ ọnwa wage award na upward review salaries na ego orubere n'akụkụ niile n'ọrụ oyibo. Ọzọkwa, ha chọrọ ka eguzobe nketa nke shi otu ọrụ kamitii iji nwee mkparịta ụka n'ụgwọ ọnwa opeka mpe tupu ọnwa Jenụwarị afọ 2027. Ha nyedebere gọọmenti etiti ruo ụbọchị Wednesday abalị 13 nke ọnwa Septemba afọ a iji mee ihe ha chọrọ. Dọọ aka na ntị na nyabụ ife isi ike na-ewetazi ọgbaghara n'etiti ndị ọrụ nakwa ndị Naịjirịa. Ụlọọrụ Nigerian Navy akachapụla ozi ọkwa ewem n'ọrụ adịgboroja na-efegharị n'ụdọ mgbasa ozi soshal midia mara ọkwa amụma iwe n'ọrụ 2026-39. Onye direktọ na-ahụ maka mgbasa ozi n'ụlọọrụ Navy, Captain Abiodun Fororonsho, mere ka a mata maka nyabụ ife n'ime akwụkwọ ozi o wepụtara taa. Kwụsị ike na nyabụ ọkwa iwe n'ọrụ ka nyabụ n'ọrụ akwadoghị ma kwuo na ekwesịghị iji ya wee kpọrọ ife. O nyere ndị niile na-achọ ọrụ nakwa ọha mmadụ ntuzi ka ha were ire ha gụọ eze ha ọnụ, ghara iji nyabụ ozi wee kpọrọ ife maka na ụkpa n'okpoko buru bụkwa ntị shiri ya. Onye minista nke Federal Capital Territory, Nyesom Wike, ekwuola na ọ ga-agba n'anwụ ife ọ kọwara dịka ife ndị zoro ezo dị n'azụ esemokwu metụtara mgbakọ aka Rainbow Coalition ya. Wike mere ka a mata maka nyabụ ife mgbe ọ gbara ndị nta akụkọ ọkpa n'eze taa, kwuo na ndị Naịjirịa ga-anụ nkọwa ya n'agbata elekere 5 nke mgbede ruo na elekere 7 nke anyasị taa. O kwụsiri ike na ife na-echu ya ụra ka bụkwa mkpọnitegharị nke onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu n'afọ 2027, kachapụ nyabụ ife a na-ekwu na isi sekpụ ntị o ji chọọ nyabụ coalition bụ maka itisa otu ndọrọndọrọ All Progressives Congress APC maọbụ dobe ya maka iso zọ ọkwa onyeisi ala n'afọ 2031. Otu ọrụ All Progressives Congress Presidential Campaign Council amaala onye ji aha otu ndọrọndọrọ Nigeria Democratic Congress NDC wee na-azọ ọkwa onyeisi ala Peter Obi aka n'ihu ka ọ kwanyere ugwu ife o kwuru na mbụ iburu onwe ya n'iso zọ ọkwa onyeisi ala n'afọ 2027 ma ọ bụrụ na ọ hapụrụ Anambra State n'ibu arọ ụgwọ. Nyabụ otu ọrụ n'ime akwụkwọ ozi nke onye nkwuchite okwu ya ma bụrụkwa onye bụ minista nke Solid Minerals Dele Aleke wepụtara mere ka a mata maka nyabụ ife taa, kwuo na nyabụ ife nke gọọmenti Anambra State gbara n'anwụ gosiri na Obi gbazitere ego $100,000.23 na $77,000 mgbe ọ bụ gọvanọ afọ 8 na Anambra State. Otu Indigenous People of Biafra, IPOB, ekwupụtala na ha agaghị esonye na ntuliaka izugbe a ga-eme n'ọnwa Jenụwarị afọ na-abịa abịa, kwuo na esonyeghị na nyabụ nhọpụta ga-abụ n'akụkụ dị iche iche na gburugburu South East. Belụsọ ma gọọmenti etiti azọpụrụ iji ọkpa n'ịnụ ikpe Nnamdi Kanu. N'ime akwụkwọ ozi nke Maazị Chris Nwogu, bụ onye bụ onyeisi nke Fourth Administrator Directorate nke State DOS wepụtara, nyabụ otu kwuru na esonyeghị na nyabụ nhọpụta abụghị nyija kama ọ bụ nkwa o kwere. IPOB kwuru na ọ gaghị ekpughe etu o si chọọ isi hụ na agbasoghị nyabụ esonyeghị na nhọpụta, ganye na nyabụ ugo ebere na mgbagbu ka ndị na-eti okwe ndọrọndọrọ ọcharacha ọchaghacha si bute ya, hapụ iweharụ ya ma tụgharịa ya ọ bụrụ ọgbaghara. Mmiri ozuzo esepụ aka emebiela atụmatụ imepegharị àkwà mmiri Naija nke abụọ
bụ nke emechiri izu ụka abụọ gara aga maka ọrụ ndozigharị, mee ka okporo ụzọ na-ejupụta n'igwe, gbatịa oge njem ma kwalite ọnụ ego njem maka ndị njem na-eme njem n'etiti Ọnịsha, Anambra State na Asaba, Delta State. Ka anyị cheta na gọọmenti etiti site n'aka ụlọọrụ Ministry of Works, Anambra State Field Headquarters mara ọkwa mmechi nke ya bụ àkwà mmiri dị n'Ọnịsha izuụka abụọ, malite n'abalị 7 nke ọnwa Septemba afọ 2026 ruo abalị 21 nke ọnwa Septemba afọ 2026 maka ọrụ ndozigharị. Onye Federal Controller nke Works Ncheroge, Federal Ministry nke Works, n'isi ụlọọrụ Anambra State Field Headquarters, Timothy Emenike, mere ka amata maka nyabụ ife n'ime akwụkwọ ozi o wepụtara nye ndị ọkwọ ụgbọala na ndị ọzọ na-aga na nyabụ àkwà mmiri ntuzi ka ha gbaba àkwà mmiri Niger nke abụọ. Ka o si gbatakwuru ugbu a, anyị bụ ndị nta akụkọ mere njem na nyabụ àkwà mmiri Niger nke mbụ iji mata ka eke si anya anwụ. Anyị chọpụtara na nyabụ àkwà mmiri ka aka gechiri egechi n'etiti oke mmiri ozuzo, nnukwu ụgbọala eji arụ ụzọ nke gụnyere Caterpillar dọgasị na ya, ebe ndị ọrụ na-arụkwa ụfọdụ ọrụ ha na nyabụ àkwà mmiri. Mgbe a kpọtụrụ Emenike n'ekwentị, ọ sị na mmepegharị nyabụ àkwà mmiri nwere ike ịhapụ ikwe omume ugbu a, gbakwunye na mmiri ozuzo na-emekpa nyabụ amụma ọrụ ngo ahụ. N'ikpeazụ, na mba ofesi ka anyị si nweta ozi na mba United States jụrụ inye ndị otu ọrụ nke onyeisi ala mba Iran Massoud akwụkwọ ikike njem visa nke gụnyere otu ndị ọrụ mgbasa ozi ya maka njem izuụka a ga-eme n'izuụka maka nzukọ UN General Assembly. Ndị isi na mba Iran kwuru nyabụ ife taa bụ Monday. Onye mba Iran bụ Massoud ga-abụ onye ọrụ kachasị welite isi na mba Iran ga-abanye na mba United States kemgbe ọgụ na Middle East malitere n'ọnwa Febụwarị. Ndị ọma ije m ọnụ, nyabụ akụkọ ka anyị ji apịachi akụkọ ụwa anyị nke taa na Sapiensia. N'aha ndị ọrụ anyị niile nyere aka dekọtabado akụkọ ndị ahụ na ndị ọrụ anyị kpara anyị aka n'igwe, Uju Nwankwo ka bụkwa aha m, kwalite asụsụ Igbo site n'ịsụ ya uke na nke ọbụla isi nọdụ. Deme, daalụ maka isonyere anyị. Ka emesianụ.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na baanyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ya ike.
0: Lenu ebe a.
1: Ew, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardest and Remedas Limited.